kadi chire no na chwa sem ni se edru Naphtali suno o se Naphtali a eni so ame o Naphtali a favor ame o Naphtali a ye di ame o Naphtali a ewurade ani so ame o Naphtali enhyira aye ne ma fa asase ne diso fa epu diso ani ye jina sa ke ka se me so ni ya pejam paibo ni ya sire urade akase guya akase ya bra bo so wo kuno na wo yira bra bo so wo mama ne wo mama ma bra bo so empo wona wo nya wo wo mo no kan shiresem guo so na ebebem kan shiresem guo adwuma ne so e wo musa enna ene mo ma ye den dia na so obetumi akan shiresem ne enkunum dia sem guo abra bo so amano abam me your defo me ma wari asum jue wom me ma eye titire me ma ye ni onyamfo me ma wari efe me ma be kwa wari pa nyini cheni asum jue eye ye dia kenshasem gu wo wabra boso ibi se nyankopo no utumi ade nyina ye no ye ade nyina sutumfo Deuteronomy chapter 33 verse 23 and yede bom pae Deuteronomy chapter 33 verse 23 yede bom pae Bren Yakopo di forade akwa Mose Fra Israel busu akotu mienu no Fra obia no waka ni nhyansa maguni so Fra obia no waka nasema kire no Frobia no wabon paya mano. Frobia no wa shirano. To drew Naphtali sono. And wakache Naphtali se. Naphtali. Wo eniso, eradi eniso. The favor of God. Amen wo. Ayeke siye ewa woso. Na eradi nyanko po nshiranso. Enye uchefa. Na fasa asidiso. Tijina sa semi sunye di abompaye. Tijina sa semi sunye di asrevrade. Sevrade misrewo. Semi susu. Niwe ni mua dumua. Erwade. Ma feva u feva. Enye ke siye ewa miso. Na ma wonsemu nshira. Erwade ma enshira. Ememe. Mama brabo nye shira. Mama wari enye shira. Mama juma enye shira. Mami sika semu enye shira. Mami mama enye shira. Mami mama enye shira. Mami nimi fie enye shira. Ma nini cha. Nini cha apomu dey e wom. E mimi nimi fie. Ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo.

Pachoka se erade. Ewo Yesu Kristo dimo. Mesrese erade ma won saso. Na show won yo nyam. Ewo mesika semo. Ewo ma wori eimo. Ewo metibia eimo. Ewo Yesu Kristo dimo. Ubon paye se adie ba ku bi da wa kuma so menka se mienu ba ku pe bo ho paye ebia wo de no eye sika e ka bi da wanim awunye sika tua wo pe sika bi dia sha djuma bi ase ebia wo de ya ware e o sha ware e kwan ebia wo pe djuma ye ebia wo de ye nkrata sam wo akwantum ebia wo so de ye awo ebia wo so no wo hwe ayensa kwan sadia ba ku na pese obo ho paye ebia wo so de ye obabe ma bi ana obabe bi feku obi ana se ayonko bi a wodi ne ho akodom o ka hwe awo ntie etete wo fatu awurade anim ma woni so ne bo paye ma woni so ne bo paye ebia so die ya ukunu ebia so die ya oyire ukashia oyire ontie kashia be ma ontie ma woni so ne bon pae fatu awurade anim fatu awurade anim fatu awurade anim fatu awurade anim se ya ware se ya bawo se fa o ma ho se fa o yire ho se fa ukunu ho se yesikasem se ye yare say ye juma se wa kwantum ne bia ye nkrata asem fasade ba kunu to urade anim fa to urade anim in the name of Jesus Christ otini ni mpa igba emu oten eye no ma bebre pachoka se o urade ye do my gana ba wanim everybody ma u favor and me on my gana ma aniso and me on my gana na ma gana ishra won samu ishra enye ma ewo gana ewo yesu dimo ma enipa emuso yedie muso asumjue muso bible muso ewo yesu dimo bie wonene bon pae magana mane su bon pae magana ewadi ma favor gana be satisfied with favor gana satisfied with favor and full of the blessings of the lord gana satisfied with favor and full of blessings of the Lord in the name of Jesus and possess west and south ever yesu demo gana fasum jue ban bonkoso ompeja and puntu odiso in the name of Jesus Christ otinin impaigba emu oden eye no ma bebre the Lord is mighty in Ghana. The Lord is mighty in Ghana. Ununkwan o kai bem. Ununkwan o kai o sha ejina. Ensro said the worker said. Enam. The ordinary ho atusunti. Obetumi aka nsem bi egu abrabo so ma ye adwuma. O di ani se obeye ni etene ni de eso urade ani nye de eso ni pa ni nemom ni eso urade ani udi nyamisuro betena si abo obra ne wabu nipa suru urade ne bu nipa ensuro nipa ne nyaya urade nemom suru urade ne bu nipa nye se bia osimiye Kristo ni nti no tese obi ana wo bobo adwen akyere no da bi
efo ni mo ho safo hene na ni din panifo ni wo che se obi abishye ni bia na wa keka wa dwa che no me de me ye prepre ye nye prepre sa etinu surewade nyankopon na dane free bone ho na bru na bu nipa na fani die ma empanifo nso so na sa wo ye sa won kwa na be ware obi ani ho no mo a be kasem boni bi ato so ama aye yie bompa ene da eruade ase bi ono bompa ene da eruade ase bi ono ne bompa ene da eruade ase